0: won duro le ti odo won aha ki lo de te fi duro te nwo kini yesu na yi hallelujah hallelujah gbogbo awon oluso ti ani won mo so oba awon oba igba ti oba awon oba yo jidide le nisi la won gan sibe ota to nso yo kan won e fe ka mi yin lagbara o mo ni ota to nso to nwa bo won o ti se o si o ma gan so ani di agbara jesu ni gba opin yi nitori pe nkan ti o to nkan la we yan pe ni nkan ninu we ma ti ni ori ogun o le mejo e ka se meji nbe o ba wo ti tobi agbara jesu oluwa Matthew 28 verse 1 and 2 everyone's okay e soro gidi beni latorun o yi okuta ko na lenu ona o joko le won wa riri oto eru ti nbe lara jesu oluwa ba ba se gbagbo daada eru ye lo ye ko wa lara wa sa ninu we juanu ni ori kerin la nbe lati se kejila oni looto looto ni mo wi fun yin enikeni to ba gba mi go iru ise temi nse lo na yo se ani ise to tobi ju won yi lo tori ti emi nlo sodo ta ni o sodo baba so gbo wa ta wa nbi a ki ise eniyan lasan e ja gbadura bi eni ti ise eniyan lasan tori a fe ma lo ka ma pada keni ko kan wa ma jeri si agbara ta ni o agbara olohun agbara la fe beere fun
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: A fe beere fun agbara Olorun tori pe lowo Jesu Oluwa nikan so la so pe gbogbo agbara laye ati lorun nibo lo wa owo Jesu nikan lo wa do de se nikan kan ta asemele ju Jesu yen lo o se pataki o eni ko kan wa la godo mora dada ni akoko kan seyin mo wa ninu ile lori Trista mo se se debi ti mo wi ni wa ri wi pe awon eranko kan tan pe ni opo mi mo bi ma se dowo won ninu isipaya yen won de gbe pan dan won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi ori ti starti mi na wa yen mo fori gbadua mo fori gbadua ojiji gbogbo gba ti won yen ba yen ninu ifidi fo ni ba yen ba mi sugbon gba ti mo ji dede bi ti kene yen ti sele mo da be mo nigba ti mo ji yen emi olorun wa so fun mi pe iwo ko na yin ban jesu oluwa na yin ni ban de nle ko ma yin mi mo ba be si yin le mo be si yin le e wo ibi o tan si niyan iru eyun le lo mi pariwo ye mo si tan nitori pe ipon ti ota yin si won oba agbara jesu lara won pupo eyan lo je pe ipon to ba won le ban pe si nitori pe won o lagbara bi an ti yin won ni ban won lo oke tele won ti ja wale ipon pe si ti ba won awon miran ipon okunrun ba won won ri bi itatijo mo alaafi awon o to nkan mo awon kan ipon iye meji ba won bi won ba de bi adua kaka kan po kan po ki won ma se daada emi yo ma so fun won pe ibo lo bi adua kalana ti o gba pe ti o lo nje ta e ba adua to ngan ti egbona je le lo ken lo wa mu bo iru awon fa yen

0: afẹ ki agbara Jesu Oluwa ko fa yọ kuro lara wa gba ti mo ba fẹ pe adua lenu agogo die ye ina menu se yin akori ye ti kori daada be ti na yin o ti to gbogbo to ni o tori awon eniyan ti won fe ba yin ti an le yin ko leyin eyin leyin ori won ba ti ngo kiki aye fe le tan ngo kiki gbogbo won awon kan kile leyin won iba se pe won duro awon to kile iba ti se kini o won ba ti saaju won bo ba je na se olodun to lebo kan to nsise tan we eyan yo mo o awon eniyan to fe tu o to fe ju o lo they are very many in number to ba duro o sin ti o le se emi le fi gbogbo enu so fun yin wi pe lakoko ta de yi ninu ijo apostolic ti christi oluwa ti gba ogo mo loluwa gogo so fe to wa legbe re pe oluwa ti gogo laye mi o soro soke o mi o gbo daada o bi Jesu Oluwa oba se mu ti an sa gbogbo ipa bibeli so pe fun ara re lo fe mi e lile fun won e se pe won mo pelu ipa iku to ye ka wa na wa niyan agbara la fe bere fun bayi nitori pe bi nkan ti wa laye wa awa na mo pe nkan se gere o si ye ko ri be ta ba ti wa de bi agbara yen mo fe ke bere bi eni ti o ba ri owo re ti run agbara ba de yo dide ona re ti di agbara ba de yo dide gbogbo to da laye re pata lolorun ni agbara lati sajo ni won gba to ba fi aye re le fun ife ta ni o fun ife olorun hallelujah e ba nki dada
1: hallelujah
0: e ba nki dada
1: hallelujah

0: ni ayo Oluwa pa mi lẹrin ibuni lẹrin ayo
1: Erin ni yo ji Erin ni yo yo ri si